Sebi mo so bu yin nkan kunle oni o ti je nbere si ki awon ni bi eni awon eyan bi eyan bo ngba ti o ba bi di bi ojo Thursday si Friday ibi ababade enikan ni wai lagbara Olorun ojo Wednesday ola an te si waju a wa pari gbogbo eto gbogbo weje we mu re si ojo Sunday in fact ninu eleyi gan Epaphras Cup competition o bere loni enikan ni se tun gba ballu ni awon odo Comfort Life Mission awon na ti fa koyo o gbe en to ba emi gan wa n feed loni odogbo barak lagbara Olorun ani anfani ma kan wa nbe lati ba won side cup won mo waye loni rabaji gan Epaphras Cup competition o bere ni bi ti awon headquarter wa awon odo be pelu awon odo church wa tin be ni ilu Eko ewe nla ti won jo mo wa ko orisirisi nkan ni olo ngba ni npa awon oniroyin wa ki won wa ba mi so sugbon ngba ta ba fi mu titi dola won mo so bi nkan ba se nlo gbogbo le o se gbe owo mejeji si dodo mo lo gbogbo ipe olon ninu aye mi lati fi so tele si aye e pe leyin 77 ki emi mimo kokoju si o se lore gbogbo eyin wo le gba ipe igbo so le dide nbi to ba wa kan jajo ki hallelujah la mejo a si fi ogo mesan ti enikan ni mejo be ni oni ni 8 ma bo sori Facebook ni isin lori YouTube TikTok o dekunle Epaphras baba mi o ibele tun ti woju mi ni life se ri pade yi in sese gekeki temi lola ni e ba n gekeki ninu isin ta ni ni wema eyo kan ni service yin a je is going to be only one service yo si waye laarin ago mejo abo si ago mejila to ba wa dojo Sunday is going to be only one service as well tori pade we je we mu ni Sunday la fi gbogbo dede nurse so mi mo boya mama kan ti o ri owo ko to dale mi mo boya baba kan ti yo gba letter ayo ko to dale mi mo boya sister kan be to fe pade oko ayan mo re mi mo boya sister kan be to je wi pe won mo mo ranse si ni bi giga o le ba mi ki hallelujah nla mejo ni bi te ba wa o kan ke bo ba se wo but make sure pe nikan gbo somebody shout eight alle

ju yin se nto kan se ri iyo tun be lo yin yen anointing oil tin be lo yin yen won ran mi won ni ki n fun yin ni igba ti o ba fi di pari osu testimony ti enu gori afebe lo ni rabaji gan kin to pe mama ti o se testimony e je kin sare lo sinu we awon oba keji second king chapter 2 iwe oba keji ori keji e wo ese 19 won ni awon okunrin ilu na si wi fun elisha pe kiesi itedo ilu idara bi oluwa mi ti ri kosi n to se ibi re kosi n to se adugo to n gbe yen kosi n to si obo se wai itedo ile to n gbe yen da baba ati mama to bi o kosi wahala fun won bo wahala ta ni oju wi pe e won to so tele o ni sugbon omi buru igba mi nbe to je pe teyan ba bere si mu omi awon omi kan nbe to ti gba bodi and that's why ninu we Exodus 23:25 o ni emi yo bu si omi I will bless your water omi buru ni lui ki wa se yen nikan o ni ile sa ile ti sa anigba ti ile ba di asale wahala ni ogun ni nigba ti ile ba sa ile ti won wa so ile Jericho won so kosi n to se itedo Jericho was a beautiful place awa ta ti travel lo si Israel and Jordan la mo pe Jericho fine gan e to wa wa nbe ni wi pe ilu yen ni won pe ni ilu olope ilu Jericho and be ba wo nigba ye Elisha gbogbo nkan be lo tutu mini to fine bo nkan meji nse be alakoko ni pe omi ilu yen koru o ti buru ile yen ohun ti o je ki gbogbo eso ti nbe nbe awon ope ebe o so eso won fine won tutu oni pe ile yen ti sa so ko le produce ope ko produce eso lori ope iyen lo be now e wa gbo nti mo fe so won ni ohun si wi pe e ba mu awu ko to ti to kan wa e mu wa fun mi nbi e si fi iyo sinu re won si mu to wa o si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo na si be o wa wi pe o si wi pe bayi ni oluwa wi emi se awotan omi wonyi lati yin lo ki yo si kuma tabi asale verse 22 be ni a se awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha to so eya ayan fe loni lola titi wojo sunday to je climax ipade 77 special tan ba boy a fe se awotan a fe wo ile respon ikan ninu awon ija ti awon omo olohun mo ti won ninu ile ti won foju si oni yo to gbe dani in fact o le debi wi pe owo n telomi ro pe iyo je o na ni pe kokan fi sebe ko si jeun ko si lo mo fe tu asiri laarin oni si ojo sunday mo fe so gege bi majemu ati agbara ti olohun fi si nigba ta ba kan kankan si iyo ma wa ni ke gbe si awon bi kan ke si fi si awon kankan ati awon kankan e wa mura o gbogbo eyin te so testimony ri laye igba ta ba bi lo ta ba fi bo a fe si de testimony ti e na e so pe iyo wa wa na wo mejeji soke baba sawota aye mi gbogbo ibi ti ile ti sa gbogbo asale lara mi olorun emi awon woli ba mi se awote number ti ba fi sita e mo fi send the testimony si mi bo ki n to fi number yen sita fun testimony e gbo n ti mo fe so yi ko si enikan to ba wa se alabapin to si tele n ti mo ra mu de yi ma fi bi ojo merin soro nipa iyo ati majemu to nbe nbe inti eniyan ba mo ni omo ajanu we ki ibu yan je ki wo ni o to so nkan kan this will be the first time ti ma tusu lo si sale koko lori oro iyo ati majemu ti nbe nbe ki se pa fe bo iyo ki se pa fe so ipo nkan kan yato bo majemu ati ase ta fe gbe so sinu e oni o je ki iyo yin o sise yato ati instruction ti wo tele ninu we Isaiah chapter 1 verse 19 oni bi eyin ba fe ti e si gboran o le o jere ile na
And you tell me, you're your low one, but about the church in your

0: la yani weze ma fi leyin lowo a lo iyo ati anointing oil nkan ba mi meji ti o se fo woro seyin ninu bibeli kini ise ti won lo iyo fun kini ise to le se kini lo de to bi je gbe Elijah ninu gbogbo nkan ti menu aye iyo lo ni ki won toka si ma so nkan meji san ti iyo je but ni se nko nkan kun le sa oro ngbe mi nu Jesu olugbala ki lo de to reference si iyo ninu we Matthew chapter 5 verse 13 nigba to nawo si awa eniyan pe eyin Christian eyin te da mi mo eyin te di atunbi eyin ni iyo aye oro yen ni lo keyan yewu ka tuntun yewu I las olorun paka o tu apero fun gbogbo awon meriwo woli odekunle be si o afe si aso loju in to nile to le lo gege bi isegun in to nile to le lo gege bi majemu in to nile ti wo ko bi ara si to je pe ti nke mi ba wonu e ta se mi ba wonu e a si mu iyato wa ki won pe ni dead sea gan dead sea tan ki gbe pa lo salaba pa die ni ile israel ile jordan dead sea nbe ni jordan o nbe ni israel enikan ni dead sea okun to ti ku okun ti run ni dead sea ko si nkan meji ti nbe nbe to gbe ko si nkan alaye in ti o si je nkan alaye o wa nbe ni pe omi yen kiki iyo ni bo ba wo gbo egbe bayi iyo iyo iyo beyan ba ko sinu omi yen yo le foni mo pada bo aso win win oro ola o le ni we ma
1: praise the lord
2: hallelujah
1: my name is Lami Dolabisi
2: nice
1: I'm from Ogere trailer park
2: Ogere trailer park yes. Nice
1: then mo ti sise lati company mo sise ni company lati 5 years now I don't have savings
2: you don't have
1: savings simpati se bai ti mo ba se gba salary mi mo ko to gba lowo mi
2: ah agbara tin gbo ko sonu lo re iyan seyin ko fe tin be legbe jade lada wo jesu oluwa wa
1: last year August on 6 mo se ri alert mo ni savings like 500 plus won dey debit here mi mo ba se se bi o se lo ninu account mi
2: bi 500,000 pare
1: plus o kan lo ben san gba ti mo wa di office lojo yen mo wa tan fun mi mo kan gbe si YouTube mo wa ri program yen mo se click lori en yen mo se gba program yen pe e mu ko moko mo wa o pe ewo ni e mu ko moko ti daddy yin so
2: okay mo wa so pe e fi kan ma nkan
1: ben sir
2: okay
1: e wa so pe ka mu ko moko mo an gbe kini kan so okay mama gbo program mo sha gbo lala kokko tin ba se office la ro ojo keji ma tu gbo mi fi yen se mo sha tun ozu mo tun sise gba to sha di august sha around august yen o sha lo sha o wa di around april mi mo bi by mi de bi by mi mo church because I'm a muslim
2: okay.
1: Muslim ni mi ore
2: nice.
1: Mi mo wa so fun mo wa pe o wa ni badan mo wa pe happy loruko e o wa bi by na mo fe ko ba mi dupe lowo
2: happiness okay
1: ben sir fe ko ba mi dupe lowo mo se pe
2: happiness mo bo nta mo bo
1: bi mo se pe lori phone yen happy nkan ba n se mi o won so wi pe awon egbe mi abi something like that wi pe kin lo se we egbe kin lo se something like that mo sa so fun o ni pe kin ma worry mo so pe mo gbo program kan o mo de like church yen mo wish lati ma lo muslim won mi muslim dad mi o ni pe awon egbon mi muslim everybody won wi pe se o ma gba kin ma lo mo ni mo sise lati company for 5 years now nobody see me na only me dey there okay I will join the church o wa so fun mi pe okay I'm a wa ni august april awon wa ni april
2: this year
1: 77 yes mi mo to wa badan yen na mi deberry asha wa ni april this year 77 e wa ni pe en to ba ni 100,000 ko bosita mo wa ni owo yen lowo mo ni going to 200,000 mo wa bosita mo wa san 100,000 yen e fun wa ni only ko million meta
2: be se kiri yes 100
1: ben sir
2: happiness
1: because of nkan to nse mi
2: ibeji won pe yin o ore si ni
1: ben sir mo sa san 100,000 e fun mi ni meta eni ka mu eyo kan loju ese ki a mu meji to ku ka mu lo le nipa ma fi gbo program ni idaji lale a sa gbo program yen sa mo sa fi office mo ma fi npa owo tin ba ti office la ro
2: e ma fi oli
1: ko ni mo ma fi npa owo mi mo ma fi npa owo mi because mo ma nka owo oga mi like mo wan ka owo like 10 million 15 million mo wan ka
2: e mo bo ga yin
1: then because HR ni mi like igbakeji manager ni mi ni mo se ni company yen mo ma ri owo like o je owo salary mi bo mi ki mo bi o se ma lo ti ba se save e sinu account o ma disappear ma lo si bank o ma so pe awon call awon yo ko si nkokon ti mo le se si
2: ah
1: mo sa se be
2: for five alagbara okoko ti yo mu mo ola emi agba na ninu testimony oni testimony ni ti enu o ti jade lato ni lo owo buku yen ko gbe danu mongo
1: lati gba yen lati august ti mo ti wa lati april ti mo ti wa si bi bayi ti mo ti lo only communion yen owo sa fun mi mo even emi kan ti mo tun save owo be ni sa mo se wa mo ti ni like 2 million ninu account salary mi mo save lojojuma e tun ni ka mo kan mo kan asi august ti mo ti nko yen ni mo ti ta aso mo nta bata mo nta bag aso biran aso okunrin bato biran bato okunrin ninu
2: company
1: ben ninu company
2: e bike lo yi eh ti idomo source to ba mu nkan mo nkan o enikan ni ah se wa mo jale ni iro o mi mu nkan mo nkan ni pe ki mu oja mo ise to nse ogbodo bo ba je teacher ogbodo mo ja mi mo bo nsise ni company ogbodo ni ti wo na nta e so mo wa to ba mu nkan mo nkan o bi wo ni yin se ri mo ni ti mo mu mo se oluwa o ewe du mi e fo mi ni won ko wa si church n we ma njo sunday to lo I moye awon ti an ra lo bi ile bi eni ke sa no anointed e fo o tori ni sile to ni awon pastor won mo to nte fo nte fo emi mo da ko fun ra mi e ti sun in le so nti mo da le fe to mejo o so bo se wa yen o gbodo mo mu nkan mo nkan to nse e to da ko nte le mo tanu
1: bata aso bag
2: aso
1: bag pos
2: bio e tun se pos
1: ben sir
2: se bi se ina
1: mo ben sir
2: bo le se nse yen mo
1: ta ba ti fe gba salary lawon workers mi awon ton ba need cash mo ma fun won ma gba cash ma fun won ni cash won ma se transfer si ni abi ki ba won fi
2: eti e tun yin be yen na
1: ben 100 naira 200
2: mo le ti wa nta bata
1: inu company na ni because hr ni mi ni be won fun mi ni le ti mo gbe won fun mi office todo mi na loto ti mo sise loto
2: se e ti mari
1: no sir
2: ngba to mo birin yo ba mari omo wo billion e so wo si mi bayi ki owo yi ko ji sowo
1: elekeji ni pe opo mi elekeji ni pe chinese kan o wa ni o sise lodo wa tele ni company odo mi tele o ti wa pada si china chinese yen wa message ni o wa ni pe kini nkan to le ya ni nigeria ti o le fast to le ta ma so pe aso ati bata ati bag ni nkan ti mo mo ni pai something like that sha wa so pe okay o ma ba mi order aso ati bag ni ati china wa si nigeria
2: but
1: then am ti wa lona bai sa yes next month
2: e ti wa lona
1: then next month lo ma de nigeria 2 months lo ma
2: lo gba so lo re ko ma tan badan ti e
1: 2 months lo ma lo lori omi
2: on lele in da je wo
1: warehouse yen lele
2: so distributor ni o bayi
1: then sir I'll become a distributor next month
2: yes. O si ni ye
1: amen